0: Manundu, yafu. Inepa nininga ndabwera kale pambutune mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Kwandi mumwene ndinachita mapikiro apa pando ya ubale. Pachaka chakubalwa. Na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu akufunika pa pando.
1: Pando ya ubale? Piaka pa kubaliwa? Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na fundisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku?
2: Ndimu mwene ande, hii unabaru wako, musafunika mwike baka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa dini. Makamaka hii umaria, tenepe uchenjino lunapatu upiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene, unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsemi. Pondu sakoma, nanju katondolesa, sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tioni, usazi waka likuti mbatizaji pika, mwambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gopesela nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumila chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya ngakaladruzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja pitokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mweni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, pia kala mwadidi tae?
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutane wakali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pia nsene pina karana iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
4: Mais sabor, mais vida.
5: E tanto amor.
4: Mais vida, mais sabor, mais vida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Manundu, yavu, inipa nininganda bwera kale pambutune mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pandu ya ubale, pachaka chakubalwa, na nsiku za didi. Ndinachemera mapikiro angu wakufunika pa pandu.
1: Pandu ya ubale, piaka pe kubaliwa. Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na fundisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hii unabaru wako, musafunika mwike baka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeru wana munga funa tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka hii umaria, tenepe uchenjino lunapatu upiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene, unagumana nyama za kutondoleswa chaka choseme. Pondu sakoma, nanju katondolesa sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tioni, usazi wakari kuti mbatizati pika, mambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gopesera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mweni, ika mazi. Gudumira chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya ngakaladruzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja pitokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mweni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutane wakali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pia nsene pina karana iwe.
0: Ande, mbapu si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.
4: Mais sabor, mais vida.
5: E tanto amor.
4: Mais vida, mais sabor, mais vida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Tamfa nyimbune hii inonga tangwe ya mafala mbuya peno kutimpiadidi muntu utikanwe tangwe ya mafala mbuya
1: mabasa mbuya
0: mabasa mbuya sikutu wende katikanwe tangwe kwa ndaka sosa cha muntu dai irmão George nyimbo ndi makumatantatu na zinaye zinaiwe tuwela kutuchiti basere yonseni shwa kutindia zinji maninga na kupedza watu machita kale tsenzo
1: ini matsenzo ndachita tsenzo ndakuti ndisachemera makuruzada pachaka chidamandi kada chemera kwe kukubera kunyang nyangawa ne na pastori pastoriano no pastori Nyakanyanza akada tichemera na nzanga unango adati sie chakadamala na thango accident adachitirikira pontu kwe kubera kuno aha na João Candenga ndachita enda kweko ndachita tsenzo mbitibwerera tachita taenda ponto kupi ku ndoro taenda katatu kuruzada casamento taenda kweko fora muno taenda mchemero ambo papraasa hapa mashi sachemerwa tangwe tirongetani ngabe utazati kachemero ambo mulembo konta regi pana kabanganga pano bwerani muimbe ii tsataira tai
0: ngata wera
1: ngabe
0: irma shore nyimbo za konsenso basi za ku kulubirira mafala mulungu basiana
1: sim
0: ngabe ngaindo nangwa nyimbo
1: ngabe anango sandikipanga ambo pa bedia sepa mundimbire mbo pya mbanka mwanga ninokupasa nimbo dinyero ishi nsa insonga na pikoza ra epi na koza ra
0: funa imbe irma bedia se imba kusanensa imba kusafunika kobiri imba panango sifuna kuti ukhali na pfukwe pano kobiri ukiona pachipapi tora kuti ukoze kwenda ka mwaza nyimbo zako usake nyakukupikira ma producer
1: ndi momwene ine nyimbo zanga zizinsa pedzwa na ma producer nyimbo zanga zinango nisapedzerwa ndikapedzerwa na pastor Barreto awene ndi akabusa kobiri ine ngabe chinthu tironge ngabe negosio ngabe mbushikato nene maji ku radio ndisaenda maji ne ndi tsenda kwende kimbo kapedza anthu tirongetani kase kacheza mbuna mbumba ba nkulongera ne tsatambirambo thangu ya radio ne tsatambira ndao mpuriso ne tsaona mbo kobire ine ngabe tirongetani ngabe mpata kubusa kobire so ke ala ndi goshtar ndi asaenda kane pa garit ne nyimbo sin
0: olonga thangu ku radio irmão George ngoku phata murad chumbalo mwanyaminga
1: sin
0: ulina pyaka pingasi kuphatira murad
1: ine ndapita 2023.
0: Ah, 2023.
1: Ah, tatoma na programa ya kucheza tirongera ya kucheza pantokozi, cheza pantokozi ngwenye anthu adzani gostar mbinika kwenembo mpati basa wakweko.
0: Aha. Ngakuti yo basa ne ku radio basa kuimba basa kuti uifuna kuiphata ufuna kuichita.
1: Ndisaifuna maningi.
0: Aha.
1: Tirongwe ndi doa ngambo mulungu mbwe basa ineme.
0: Chipu cha kombu chilewo ndi checho.
1: Mhm.
0: Aha. Ndipo mwene irmão George ife tukucheza newe ife radio tukucheza na irmão George mbonye tukuona kuti irmão George ndi munthu wakunenseka pa makhaliro kodi kunenseka kwa irmão George wabalwa tepo pendo kuti mpya kugumana na mpya kugumanikana napo nziko
1: ndi mwene ndilonge tenepa ini sidabalwa napo tai konda kuona konda kuona thangwe ya chikuku utenda ule wa chikuku nzidzuyo ntao unondo da ndi stragar maso mpaka anafika nzidzu nombo modono ndino uda ndi gujula maso
0: unachidziwa chaka chachi nokupata chikuku checho
1: chii ndadwala ne propi mai wanga samvunza asalonga kuti so chaka chiri basi chaka chiri
0: chaka chiri basi chaka chiri
1: mona ne maimbe nyini ndabalwa ndino wadidien maenda ndagujulwa kali nini nkulu kale mpango
0: bukira pepale pada pate utendo no mpaka na lero anakupedza mbani tira kuti ufambe usakipinango penu saka shikola anakupedza mbani
1: ndironge ine tironge bukira nzidzunoyo ndisafamba na abali anga mbozi nduyo ana ine pano Tiago Bediasi ndinonango Titus Bediasi uno anende asanipedzera so ngamano tendeni na huku tufamba tufambeni tepa mpaka na pano tepa ndina nkazimbo ndina na piano awiri tikufamba mbo tepombo ningafuna sabao awene mbo asachita mabushika twao sani guliramu saba.
0: Okay. Ana pia namba tunga.
1: Mwanango kutoma na ana sejano mwanango unango ana pia ka chaka na miezi minomo.
0: Uku irmão Jorge taona pakuti chikuku chakugwandizira
1: chandigwandizira mani
0: kuleka kuti uchiti pinango pizinji pafuna kuti uchiti tsogolo chikuku chakubweza ndule utendo no ndotenda kuti wanetsa maningi
1: wanetsa
0: lero kusia panyatwa mbwenye iwe ninga munthu wazulimira ukupitiriza basi mbusaka kuti unachitanje na khalatani panango kafuna kuti aoneke munthu akupedzi wakati mabasa kuna jitia wa kuimba, ana kusakita pachiba?
1: Ini ntoko zianga ndi 8, 7, 0, 7, 8, 8, 9, 9, 3. 8, 7, 0, 7, 8, 8, 9, 9, 3.
0: Nyimbo zezo, tinazugumana muitubi, njira zirangu za udusisi pena kutakabi?
1: Ine muyoutube somo na mavideo basi.
0: Mavideo
1: ndachita mavideo mawiri. Mwemu ndi alipo. Nyimbo zanga zinyi za dzati katana kaponywa mwemu. Mwenye bulkira pano tikucheza ndina tindicheza na produtor yanga. Azikembo mwemu muzisisi umu kuti anthu ale anazifuna zitani azikwatembo. Penu kuziendera mu radio Mosambiki.
0: Anafuna kuzugumana muyoutube anazisakatani.
1: George Bediasi Corona.
0: George Bedias Corona.
1: Anasigumana mwa.
0: Muli munu Nyaminga munu Nyaminga muna chungano cha chesa.
1: Sim.
0: Muli nantu pa chungano cha chupeno kutengamu.
1: Tronge munu muna chungano. Ine nendiri grupu. Pamizizi nangu sachemero. Pamizizi nangu mne sachemero. So sava kwenye mbo epa anhalu achedza programa yangana. Epa, ine mundiri tepom.
0: Ine mundiri tepom. Eta vanyumbi ya kutuome nonga tangu ya Sara. Nzizundi tina vipi pondo?
1: Nzizundi tina chinja makaliru.
0: Chinja makaliru?
1: Sim.
0: Ine nja gresha basi, pero kutu nja makaliru?
1: Nja gresha. Chinja makaliru nga kala watendeuka. Sikuti iwa tendeuka. Ugumanika pontu kuchita pontu pia pii si pia mulungu vera
0: sakalika pia muntu alikwenda
1: gereja
0: tendeuka
1: mwenye
0: mbaduala kutatendeuka
1: mukona ne kwata pontu akazianza chimwemo alikumwa mwemo alikuba pungwandu iya toma ndie tendeuka te, agosafune kutendeuka kuchinja tai ongolonga kuti ndabwereretu kusafuna kusia pile pia kale kuti ale anthu kuti adzati katendeuka akutowererembo pile pina chitewe
0: Ndimwene tifinyipo ne chinja makaliro.

0: Manudum, yavu, inipa nininga ndabwera kale pambutune mapikiro yavu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pando ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika pa pando.
1: Pando ya ubale, piaka pekubaliwa. Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na fundisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimumwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimumwene ande, iu nambaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruano mungafuna tuwera kuja. Tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka iu Maria, tenepe uchenjino unapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimo mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka choseme. Pontu sakoma. Nanju katondolesa sakwata siku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Bwerani tione. Usazi waka likuti mbatizaji pika. Mwambu onseni tisasamba manja. Pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola. Pukuta mbufunga. Gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi. Unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumira chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya ngakala duzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kuja na nsima. Sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa. Pondo mwavungaza nyama na usuzi. Ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria. Pondo ndachinja bambaya. Bandika mafalinya. Pya kala mwadidi tae.
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanei wakali majero nsiku na nsiku. Unachita na mazaya kupikiwa. Penu na mapindi ya nguku. Mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pina kala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
4: My supper, my
5: vida. It's time to move.
4: My
5: vida,
4: my supper, my vida.
6: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT, o mundo digital em sua casa.
7: Câmara 40, ultra smartphone ou tecno. Câmera son ou 50 megapix. Não guardado a língua com sua foto de chumacico na chumacicati. Flash snap. E a polícia uma de manhã panzito pangono. Na inteligência artificial. E na chita reserva caliruapo. Câmara 40, baciano cutobola. Bocia inteligência artificial de patabassa. Tecno. E sendo cutoma ou smartphone no África.
8: Amai na pai, musa pidziwa kuti kuna pintu piwiri pia kufunikira kakamwe para kutunda matenda kuna ananu. Ande, mitodo ya vitamina A, pondo na makininu ale anapa pinyoka, pina kuzamana mimba.
9: Matoto a vitamina A, asapedza manongo amwana kungu kuti akondo kupatiwa na tenda za kusiana siana. Pondo, mwana sakula nongumi, wadidi, sapedzambo kunga kutumana na musiku aone madidi. Anapeana mabodzibodzi, angapasiwa matoto vitamina A, asafunikambo kunga kuti aje unyomo nyomo, wapintu pia didi pili pinapasa vitamina A, tikolonga, mafafa, nyama, mazai, papaya kutokota, masamba ntanga, senora, bamba ya uladandana na senora, ponto na masamba akusiana siana. Pakundunango, kumbwani mbozi-bozi, asafunika kuti apashe makinino, akwanisi kupa, pinyoka pinakalamimba, kwera akondo kukala na mimba ikulu. Changwe pepyo, pisapedza kutumana, akondo kupa, kupa kwa mimba, makondo kukala na nyoka za kwenda, bwenye vitamina A, pabozi pene na makinino, asapasiwa pa nyumba zonsenini zongumi, penu, na ale anakuchika pambutu ya ngumi mbapita mpisa. Kupaswa kwa toto ya vitamina A pabodzipene na mitombo eneya kumalisa pinyoka pinakumanika na mwana mimba nkabe kulipiwa. Mbwenye vitamina A asapaswa mbanapeana ale onsenini abukira pa ntanda zitantatu. Mbwenye matoto a vitamina A asafunika kuti apaswe mwana onsenene ule anabukira ntanda zitantatu pakubalwa. Mbwenye makinini kulonga kuti amalise pinyoka pinalumaruma mimba mwana asapaswambo bukira ntanda kumi na ziwiri ya mwana mbozi mbozi. Pontu mbabwelela pantanda zitantatu pa zitantatu pa chaka pakana kufikisa piaka pishano ya kubalwa.
8: Sasa nyirani ngumi wale anafuna imwe matoto wa vitamina A na makinini wale anamalisa pinyoka mimba mwana nkabe kulipiwa ndi mahala.
9: Tonsene tikozi anatu pongumi wadidi. Chigei kuchongumi, udidu ati fe andu ndi moyo, pabodzi na chipatano cha Ellen Keller International.
5: Afisera kufunika, weraniku pandima ya atwe kuzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mpengu wazi tuwera kufunzi sana. Radio Mosambiki, Banko ni Mosambiki, tuwera kutitiziwe chamaasu kubulgira pa kutumizira na kubiri. Yafungula mpengu ina angu ina chamero Methics. Mwatoma kari kuiva, Methics. Ndi njire boss inapasa luso nantaba ya kuti antu akwanisi kutumizira na kubiri kubulgira pa banku mpaka banku ina angu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri. Bulkira pa internet na njire nangu na chamina USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti muntu pansiku na kwanisa kutumiza kubiri. Pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbu ntaba wakuti pansiku na kwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana. Epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasane wa mbapesi nkabe kulupirwa. Machapo kuli mwinchi, safunika basiene kuzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu, ndi ntaba wa Banko ya Mosambiki, tuwera kutambaru samfuma. Mukafuna kuziwa pezinchi, pitani ncheverano na Methics. Tuwera kuti pansiku, mukwani sikutumiza kubiri, mukwana kunensa, mukwana kuchupa, mukwana kulipira. Izi, ndi nzero ya Banko ya Mosambiki. Tinanzisi unayo kumaulu na mapindi kumi na mashanu. Desa sesi ya rajina 15 minutos. Di Ferrari Mosambiki panu pabaira. Batveni nye mpozati. Tachemere sapa mamuna nkulu Fernando Luis. Ukira mprovinsi nyambane.

0: Mweraniko kulimwe hanyakuti vesera vano paradi Mosambika tiri kufika nazo mphangwa zathu za ino provinsi ya Sofala, Bitisat, Kapolo sanazo, Tendeni TZV, mwa Nchigwagwa. Ntomi nchene, nakupasirani mphangwa za kulonga kuti anyakufunza mabuko pa shkola sekundari Eduard Mondlane, distritu ya Gorongosa, mondo muno provinsi ya Sofala ndiwa na bulukirambo pa mbuto ya kutongerwa misero mwakuphenekera kuli mbumba. Kusukulu kwa ndima, tinadza kupasirani vina mphangwa za kulonga kuti apale nasikana ndistritu ya Buzi muno mprovinsi ya Sofala ndiwo adapalfa bechi toera kuchinja mbapangiza nzero zao mmakamaka mpakufuna kusaka luso yadidi ya kufuna kupedzera utambaro kenkati mwa mchisa. Zine zina zinangu zinati zikite mphangwa zathu za ino provinsi ya Sofala ngumanyi ndine Santos Golonga kumichini na nzanga Luigi Marjani tati tivese seni vyadidi. Mbao tatumana zumbangwa zatu za longefi kutim, apali nasikana, apa mbuto ya kufundira mabuko shkola sekundari Eduard Mondlane, mdistritu ya Gorongosa mwantu munu provinsi ya Sofala, ndiwo adabulukira nantu pa banja ibos, magumambana, pa mbuto ya kutongera misero, pa kufuna tu kuvapya luso na tangwe ya mabasa anewa. Ngenda kawona ndiye anyakufunza mabuko akumalisa tironge desima segunda class makamaka tu pa nkonokono wa letra. Awa ndiwo tu adabulukira nantu pa mbuto ineyi ya kutongwa misero mwakuphenekera kwa mbumba. Awene ndiwo tu adabala nzero zenezi zakufuna kupata kuti munthu onsene kali mbadziwa kuti ntemo ndiwo uli pakati pasogolo pa makhaliro a mbumba. Pabanja yeneyi idachitika kwa iwo anyakufunza mabuko ndiwo adapangiza mibvunzo pakwecha kuna nkadamo wa fukwe ineyi ya kutongera misero ninga mudalonga awa angasi adabulukira pepale tiveni fala.
1: Eu queria saber muito, porque quando o Milentíssimo estava a falar acerca do arguido, o Milentíssimo disse que o arguido tem um direito quando ser injustiçado.
0: Ine ndikafuna kuziwa, nanji imwe mwalonga pa nduli kuti munthu onsene anawona kuti misero ne idatongwa mwadidi nkhabe azafunika kuti ayende kasuma. Mbvunzanga ndusu, kodi pinachitika tani ngakhale kuti iye munthu ali nkaidi? Anenda kasuma kupi?
2: Eu quero saber se o juiz pode julgar baseado na sua consciência ou tem que seguir a pena lei mesmo, ele não concordando.
0: Inembo, ndikafuna kuziwambo apa ninga kulonga kudachita imwe nkadamo nyakutonga. Kodi nyakutonga nsero, pinakwanisika kuti atonge nsero bulukira pa manyerezerero wache, peno nateweza ntemo basiene. Pakutairwa mivunzo iyeneyi idayikwa pakwecha na awa afunzi wa mabuko pa shkola Eduard Mondlane mondo mongorongoza nkadamo ndiye adatawira mafalali pakwecha.
3: Então, sobre recursos, enquanto o arguido está preso com dificuldades financeiras, nós dissemos a ninguém é vedado o acesso à justiça por questões financeiras. Ele foi condenado, está a cumprir a pena.
0: Nkhabe na munthu mboziyene anakondeswa kuti abulukire kwenda kasuma ngakhale kuti msero ne udatongwa ninga munafunika nkhabe na kuti wensene anaudidi wakubulukira angaona kuti msero wache ne udafamba ninga munafunika tai na kuti zilipo njira zinango zakuti ungapiona kuti ne pidafamba mwadidi unati uyende. Nanji tingenda kapiona apa masezi kusowa kobiri ya kulipa nyakugugumira misero pana nsoka unangu wakutongi unapedza kuli yale anthu anyakusowa tiri kulonga nsoka wa ipash uyu ndiwo tu unafuna kugugumira peno sapata basa kupedzera kuli yale anthu adasowa santoko toera akwanise kulipa kuli nyakugugumira misero pipire pinakwata kuti nsero wako ukwanise kutongwa ninga panango mule mudabibala iwe. Bvunzo inango idachita mwanansikana na itayira tenepa. Nkhabe munthu na mbuzi ene ali padzulu pa ntemo. Ntemo ndiwo uli pa mbuto ya kutoma. Nkhabe chitika kuti nyakutonga misero atonge na manyerezerero ache. Maseze kukhala mbale. Peno kukhala indikani mbwenye iwe unati tu utonge misero bulukira pire pidalembwa pa ntemo. Ikalifala ya mbuya Benedito Nyanza, uyu nkadamu wa Tribunal Judicial Distrito Gorongosa Montumunu Provincia Sofala, mbalonga na tangwe ya maguma adawoneka pa kutonga misero mwakupenekera kuli mbomba. Ndifa Radio Mosambiki munu munzindo wabera mabasa ndiwa malungero nchisene turukumwaza mpangwa zatu za inu provincia Sufala na fala nzanga perera tumeti veni zonsene za mumbo.
4: Mabasa na salikana mbutu za ganyo munu wa Mosambiki nchivirano na utongi anati tedepa kwa nisi kupedza kuli ali antwa data maziku ya John akanda kapata basa ku Migod kufeka kuti anati ya pedzi tuwera kuti kwa nisi kuona chopwa kubulikeda distritu ya Bozi muno provincia ya Sofala. Kuchipezu chinolongwa, kufeka kuti anati ya pezi tractables na piombo pinangu pe utirira na pi ulimi, na pisi jipinangu tuwela kuti mabasa ulimi akwani sikututuka. Kufeka kuti ndi apatabasa amigodi kujoni, akukwa na afemba, ada chita chungano, mba kwa nisa tenepa kupemba chipezu kuli utongi. Nzero hapa mkufeke kuti mabasa ulimi akwanisa kutambaruka, akwanisa kupedwa ani watu antu akapata basa migodi kale na kale. Nika kulonga kwa mama Alice Dibritu manakaza na sukulera mabasa kuli ale antu anyakutama maziku akunja kwenda kasasira tuchopwa. Angase anyakusukulera udidi nantaba kuli anyapata basa mbutu za kusia nasia na za ganyo akukwana makupatatu muno provincia ya Sofala kazikana mbuti boziene nsiku ya chitatu zulu ishi panu pabaira mbakwa nisatene pa kufunzi sana ntemo ya mpatura basa. Kumukani kutima basenewa akukazikana panza kujisana mitondo. Kwa sugulerwa na mkwanda OTM Central Syndical fuku na sugulera udidi nantaba kuli anyapata basa mbutu za kusia nasia na. Pinafunika hapa, akafunzi sana nzero kuti anakuwa ni satani,

0: maso ku kazikika na kusasenyira manya machidikudiku maguma achikumi na chitandatu anafuna kuchitika tu mprovinsi ya Nampula kumukani kuti chakachino maguma mabozibozi akagumanika mbachitwa mzinda wa Chimoyo mprovinsi ya Manika mbwenye tenepa anati kwanisi kunumphisira mpaka Nampula chaka chinafuna kuza nthanda ya malimwe nguveka kuti ali kuchemere sonsene ali apedzere andale ine ya filimu toera kuti akwanisi kupakika mwachidikudiku mbalonga kuti pyonsene pina ndawa ya kukhazikika na kusasanyira mwanyapansi zakonisa mphangwa ndi masinzekero msoka wa feroviario pano pabera pakutimbana na abebe aluza pamapika adachitika siku ya zulu chitatu kumukani kuti feroviario pano pabera apichimwa ankhona bebe akwanisa kumwesa ndowo zokwana ziwiri uku nkuveka kuti ndi mapika pakati pa musambola kumukani kuti ankhona abebe adamwesa ndowo ndi Selton na Cadre kumukani kuti na mapika ndikanenewa ankhona feroviario alikugumanika mpadasokwala kakamwe
1: Yewo tabwera pina pambire pidal kwa tefe, padalonga efe ntomi ntomi chene kuti, aphali na asikana mu distritu ya Buzimonto mu provinsi ya Sofala, ndiwo adapasa beach, makamaka panzero zakuchinja makhaliro, tuwera kuti akwanise kuphedzera utambaruki wa mpisa. Magumane wa ndiwo adachitika, makamaka mbayikwa pakwecha beach ene, kuna amushtadoro wa Monto mu distritu Jose Mutoroma. Apa, padalungwa, pabanje chikumi na chwiri, dapaswa zina ya Premio Joven Creativo. Pabanje yenei, mbuya Jose Mutoroma ndia da Yeruza kuli apali na asikana tuwera kutim, asalakane nzero za kuchita malonda. Kusaka nzero zinango za kupezera utambaruke, ninga, machinjiro, apintu ya kusia na siana ipi, ndipi nafuna kupasa mpata kuli apali na asikana kalembo pasogoro ga tiveni fala.
2: O Prêmio Jovem Criativo tem como objetivo reconhecer jovens cujas ações impactam no desenvolvimento da comunidade, promover o gosto pela livre criação no seio da juventude.
1: Muoniono, urapaswa zina ya Prêmio Jovem Criativo. Zero, zitabulukira pepale, nditwera, kupasa kamaka luso kuli ali apali ya nzero za kusiana asiana. Kusia kuchita nzero za kuipa, pasalaka na nzero za didi za kufuna, kupezera utambaruke wankati mwa ino ziko. Pondombo, pionseni pidejitwa, nituwera kuti apali na asikana kwanisi, kukala na nzero za didi mbatunda kuchita wipi, mbasalaka na kuchita basiene pia kutambarusa nzinda, luane, distrito, na zinango mbuto pepili ndipi nafuna kwata makaliro apali na asikana ayende pasogolo ga na kundinango mbatawira ambo masezi kuti apali nzero linazo mbwenye anabechi kuluka kamwe na kusoweka kwa udidi wakusiana siana tuwera kutia kwanise kutambarusa nzero zinawene ninga michini ya uziwisi panango isakala ya kunensa pikuluka kamwe tuwera kutia apali ya kundemba akwanise magumanewa apali na zigana ndi warabulukira mbapangizambo pili binaziwao kuchita pa mapikanewa abulukira pa malonda kusasanya pindu kusiana siana na nzero za kuchita uziwisi tiveni mwanyankwira
3: chamumi mafuta kungu feza mafuta so da Vila do Buzi sendo estou muito feliz por vencer na fase de provincial
1: ndini mafuta Bulukira pa distritu ya Buz, makamaka ndasanzaya vikuluka kamwe na kuwina, muoni wono ush, uda penduzene ipindu yekusiana siana, minipangiza kuli mbomba. Ine vina chiteni makamaka, sogolesa, basa ya kutendeza mbomba, bulukira pa malonda. Hapa, nakwaniseni tu kutendeza antu, pale nafuna, pata, kobiri, peno, uikoya bulukira muntu kozi. Muntu zafunika uziwe mwanyabansi kutendeza mwadidi mwene. Iu antu na bulukira tuwela kuti akwanise kusaka mabasako. Akadamo handishtritu ya Buzi ndiwo. Adaganiza kuti kusokolo kwa ndima anati ya pezere kuli apali na asikana awa adaikwa kusogoro ga. Makamaka bulukira mmadistritu tuwera tu akwanise kufika nantu

Mwani kiro kuna lonsena na tivesera bulukira munu mushtuda rad Mozambiki. Ine jinanga ndine ruti nyamitambo lero nda kutesera nipinde audido anangon. Na tenepa veserani mwadidi.

0: panangu isakala ya kunensa pikulu kakamu tuwele kuti ya pali ya kuntemba akwani ise. Pamagumanewa, apali nazikana ndi warabulukira mbapangi zambo, pili binaziwao kuchita. Pamapikanewa, abulukira, pamalonda, kusasanya, pindwe kusiana siana, na nzero za kuchita uziwisi. Tiveni mwenye mkwira.
1: Chamo-me Mafuta Kungu Feza Mafuta, sou da Vila do Bosque, sendo estou muito feliz por vencer pra, na fase de provincial.
0: Dini Mafuta, nabulukira pa distrito Yebuz, makamaka ndasanzaya pikulu kakamwe na kuwina, muoni wono ushu, uda penduzene ipindu yekusiana siana, minipangiza kuli mbomba. Ine bine chiteni makamaka. Sogolesa, basa ya kutendeza mbumba, bulukira pa malonda. Hapa, nakwaniseni tu kutendeza antu, pale nafuna, kupata, kobiri, peno, uikoya bulukira muntokozi. Muntu safunika uziwe mwanyabansi kutendeza mwadidi mwene, iu antu na bulukira tuwela kuti akwanise kusaka mabasako. Akadamo, handishtritu yebuzi ndiwo. Adaganiza kuti kusukulu kwa ndima anati ya pezere kuli apali na asikana awa adaikwa kusukulu ga. Makamaka bulukira madistritu tuwera tu akwani sikufika nantu pa mfendo wa provincial pa mapikane wa a joven creativo.
2: Radu Mosambiki munu mzindo beto kumaza mpangu wa fesere a nyumbe mpepo. Za kuzambezi za zinao da tabefe munu mrazo kuti ala da chita uvia vi mbalo mwa jile. Alimanjia mama polisi ndi anthu apa nawiri Antonio Domingos.
3: Apolisi ankati masiko ino bulikira ku distritu ya Jule munu Zambezi ndi waramanga anthu awiri na thangwe kuchita khundi pa chinkutovu chidaoneka pa ngodi ubozi pa chisa cha Namiali. Pyambo pya kusiyana-siyana pya kubusanapyo mfuma ya pansi pa mataka ndipyo pidavudwa pa mzizi ubozibozi mwana mbozi wankati masiko ino na unangu wa kuziko ya shina ndiwa adapeke kama kuanga kakamwe mnongefi pino kugumanika pambutu kuli ya ungome bulikira panu panzinda wa Kelimane. Manangatu wa polisha munu Zambezi Bilarmina Enrique Jalonga kote andu anewa alikupumbwa kusogolera nsoko bozi wa mbumba wadabulikira makamaka pa chinkutuvu chenechi.
4: Nós temos dois detidos, dos detidos.
3: Hii fitakonisa kupata anu wawiri, mbozi ushita mpata pansiku ya dzuru, unambachi ushita mpata pansiku kumina zinai ya ndandainu hapo, unambachi wachitatu ndushu adatawa, adapanisa makamaka kulaswa pamwendo nongifipinu, akumanika pambutu kuri ya ungumi ya unampula. Kinaepa, yukwanisa kupaulu wa samba ya mseru, tuwira kutia kakwanisa kupatwa mwanongifipinu, makaliro abwedira pontu ninga mwakale bulkira mbalo matiritu ya jile.
4: Momentu encontra-se calma e controlada.
3: Ele fala, ya Bilarmina Enriquez, manangatu wa polícia munu Zambezi ya kubulkira Kelimane, Antonio Domingos.
2: Zamono mprovincia sofala vesere a radio na nzatu Sant Golonga izabukira mbalo mwa Gorongoza zikonga tangwe ya basi ya unyaya na chitu mbutu zili za kutuangira misero Sant Golonga.
0: Napali nasi kiana apa mbuto ya kufundira mabuko shkola sekundari Eduard Mondlane mudistritu ya Gorongoza montu munu mprovincia sofala ndiwo adabulukira nantu pa banja ibozi magumambana. Pambuto ya kutongera misero, pakufuna tu kuvapya luso na thangwe ya mabasa anewa. Ngenda kawona ndi anya kufunza mabuko, akumalisa tilonge desima segunda class, makamaka tu pa nkono-nkono wa letra. Awa ndiwo tu adabulukira nantu pa mbuto nei ya kutongwa misero mwa kupenekera wa mbumba. Awene ndiwo tu adabala nzero zenezi za kufuna kupata kuti mundu onsene akali mbadziwa kuti ntemo ndiwo ulipakati pasogolo pa makaliro a mbumba. Pabanja yenei idachitika kwa iwa nyakufunza mabuko ndiwo adapangiza mivunzo pakwecha kuna nkadamo wa fukwene ya kutongera misero. Ninga mudalonga awa angas arabulukira pepale tiveni fala.
5: Eu queria saber muito porque quando o Milentíssimo estava a falar acerca do arguido, o Milentíssimo disse que o arguido tem o direito quando ser injustiçado.
0: Ine ndikafuna kuziwa

0: nanji imwe mwalonga panduli kuti munthu onseni anaona kuti misero ne idatongwa mwadidi nkhabe azafunika kuti ayende kasuma. Mbvunzo anga ndusu, kodi pinachitika tani ngakhale kuti iye munthu ali mkaidi? Anenda kasuma kupi?
1: Eu quero saber se o juiz pode julgar baseado na sua consciência ou tem que seguir a pena lei mesmo, ele não concordando.
0: Inembo ndikafuna kuziwa ambo apa ninga kulonga kudachita imwe nkadamo nyakutonga. Kodi nyakutonga nsero pinakwanisika kuti atonge nsero bulukira pa manyerezerero ake? Peno tinateweza ntemo basiyene. Pakutayirwa mivunzo iyeneyi idayikwa pakwecha na awa afunzi wa mabuku pa xikola Edward Nlane mondo mongorongoza nkadamo ndiye adatawira mafalali pakwecha.
2: Então, sobre recursos, enquanto o arguido está preso com dificuldades financeiras, nós dissemos a ninguém é vedado o acesso à justiça por questões financeiras. Ele foi condenado, está a cumprir a pena.
0: Ngabe, na muntu mboziene, anakondeswa kuti abulukire kwenda kasuma, ngakhale kuti msero ne udatongwa ninga munafunika nkhabe, nakuti wensene anaudidi wakubulukira angaona kuti nsero wake ne udafamba ninga munafunika tai, nakuti zilipo njira zinango zakuti ungapiona kuti ne pidafamba mwadidi unati uyende. Nanji tingenda kapiona apa masezi kusowa kobiri ya kulipa nyakugugumira misero pana nsoka unango wakutongi unapedza kuli yale anthu anyakusowa tiri kulonga nsoka wa ipash uyu ndiwo tu unafuna kugugumira peno sapata basa kupedzera kuli yale anthu adasowa santoko toera apanise kulipa kuli nyakugugumira misero. Pipire pinakwata kuti nsero wako ukwanise kutongwa ninga panango mule mudabibala iwe. Bvunzo inango idachita mwanansikana na itayira tenepa. Nkhabe munthu na mbuzi ene ali padzulu pa ntemo. Ntemo ndiwo uli pambuto ya kutoma. Nkhabe chitika kuti nyakutonga misero atonge na manyerezerero ake. Masezi kukhala mbale, peno kukhala indikani. Mbwenye iwe unati tu utonge misero bulukira pire pidalembwa pa ntemo. Ikalifala ya mbuya Benedito Nyanza, uyu nkadamo wa Tribunal Judicial Distrito Gorongosa Mondo Muno Provincia Sofala mbalonga na tangwe ya maguma adawoneka pa kutonga misero mwakuphenekera kuli mbomba.
3: Zakutete nsamasenzekezo kuti ndale frelimo ikupereka mwenyikiro kuli ale aphali na asikana thangwe ya kuwina masenzekero a mabukhu ndingabalo mwenyambani mbakozena nzathu Jean Vista.
4: Adalonga mafalanewa ndi nkadamo adaphedzera ndale ya frelimo kubulukira ku Maputo Munontet Irish Ali kuti tete na kukwata mulinga na ntsupa ndi chisanzayo chikulu kakamwe. Ali atimiza na kulonga kuti aphali na asikana apereka chisanzayo chikulu kakamwe pakuthambarusa masenzekero a mpira. Mbativeni kulonga kwachi. Pakuwina mapika anewa ndi basa ikulu kakamwe idachitwa na aphali na asikana kupangiza kuti tete ana uzwisi kakamwe tikusimba anthu onsene adachita khundi pa mapika anewa. Afundisi, anyamanesho, anyambika, na anyakubala.
5: Deram-nos uma grande alegria e orgulho para todos nós. Portanto, tete está de parabéns.
4: Irish Ali, alonga lero chinai pakati pakusimba na basa, idapatwa na apali na asikana, pakuina mulinga na nsupa ya masenzekero. Siwani kuti, ndi ulendo uwansiku zishanu muno provincia. Mabasa anachitwa madistritu pakusasanyika kwa maguma achikumi na chitatu. Anafuna kusachitwa chaka cha mangwana provincia ya Nampula. Kubulukira muno ntet, ndine João Arvista.
3: Basi ya vesera atafiku mapetu nazo mpangwa zatu. Zinanga ndini nishukari mwajapi kuchinda patirwa na Marcelino Viola. Salamu madidi.
6: Angwa zapakati padziko.
7: Utabaruku wa mfuma ya mpisa. Utonge, mbinga pinga na kusaka makaliwa dide.
8: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa maprovincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anjisena.

0: Tima, mangira na bundu ngati mantima, pepi ngafuni katai. Tapira takute mbani, amisangani?
1: Mbuya penu mario, ndio datumiza nsangani bukira pachisa cha munyava.
0: Ahe, tapira takute mbuya penu munyava, pano hapa ndapata nsangani, wambuya Bernardo José Gasteni Manganye Bera. Mbuya Bernardo José Gasteni Manganye Bera, anunga tepa. Kuna njira ibozi, isaoneka ninga ya didi kuna antu mbwenye pakumalisira kwayo isakwata mpaka kufa
1: ndi mwene
0: nsangala uri wa nduri uona unakatairwa mbuku
1: ukutairwa mukundi kuna ngombwa ndi mwene
0: unkona ngu njira likupu ninga njira ya didi mbwenye kuna antu njira ya didi njira ya didi njira ya didi njira ya mbwenye kumalisira kwayo isenda tani kwenda kapesa mundu.
1: Ndi mwene nzanga. Pepe kazinji, pepe nzanga, pisaitika mani kukundi ya tsenzu. Andi chinchini wa kulimwa maningi na tsenzu.
0: Kusia chitabasa. Kulimwa na tsenzu, kusia kubachita mpaka hapa banka, mpagulisa, kusia kwenda kumunda, kwenda kalima, kwenda na tsenzu. Tende nzanga. Njire likupu. Inakwea antu onseni. Tende.
1: Ndipi tsenzu kazinji ifu tukuipitiriza. Tukuipitirida mkati mwayo tsenzu chinchino. Kudapita na piana. Kudapita munakulu. Kudapita kazakulu. Pia tanseni tukulimo na tsenzu. Ndia zinji antu anangu wasa kuwa tanchire kuipa. Mba nyeleze kutanchire nende ilimwadidi. Mpwe ndi nchire kwenda kamuluzisa panangu. Luzisa banja. Panangu sazaka soye kamundu. Mkwa ndi mabanja chinchini mazinja kumabudoka tangu ya tsenzo. Tangu pana gumanzika na amaya nangu nga hapa sana nilusu ya didi. Amaya kazinja sapasa. Mpana gumanzika nao azinji nga hapa sana nzeru za kuipa panangu za kufuna budola banja. Halipo nangu asazaka masa na kupesana. Tangu ya nchi tsenzo andu kuipitira kazinji tsenzo. Nchile kuipa hile. Ndiyo isafuna maningi andu kuipite nenji. Mae mba piso kweku na pinyamba piso lumandu. Ndukwe kwa nende kawa nende keni kweku. Chirombu chetu cha katana. Andu sanga kuna chirombu basu. Kuna chirombu basu. Funa nende kachua namu chirombu chetu nenji. Usazaka enda kwe mbu enda kalumiwa. Panangu usazaka gwera njenji mbusweka kweku tangu ya nchi. Funa pitiza pindu kutiu ngakwa nisa panzisu nangu. Andu kulimwa na tsenzo, tikuwa na chinchino ndia zinji panangu, mabanja kumafuziko, ngafa basi, unafa, hapa idume ufinyo basi, ulembo ndima idume ufinyo. Epa, pia nseni piku kapindu pia kushu, tangu ya anja, andu chinchino ngatuwe sana. Iwa sembo lipabanja. Tuweza mamunako ni mbozi anda kupasa Mungu. Iwembo wakwa nisankazi. Tuweza nkazi no, pisa zakaoneka api mpia kusiana siana. Mkazi lipabanja, safuna mamuna nangu kuli, uyu wakufuna mamuna. Pia nseni, vila basi umu uya na kuatecha na ito kumamuna nga kufapi na ngangkazi mkazi mga kufapi na ngamamuna nditanguina itenzo zizi sasakaitisi sapana mbitu konda fika kutali banje safuzika pepe ndipindu ya kuhipa nzanga
0: alimwa na ligyo
1: limwa na ligyo
0: alimwa na ligyo na kusenzeka ligyo na kusenzeka wale mwa na ligyo tenzo ya kuipa kakamwe wale mwanalijo lijo pina chito lijo nsiku zitani zilikuenda zikutapa manja pina chito lijo na tenzo hii piaka pritane piaka pili kwenda kusogoro uluku gwesera pa nyumba pali pina gwesera opili penu nzitu lukuenda pina nda nzitu pili nzitu nghabwe randulitai ninga maza nga vumba sofunika mundu wanseni maza nga vumba penu mungu wala kufumba asofunika mundu wanseni pati paza ndi kumunda akondile mwa na lijo akondile mwa na tenzo akondile mwa na pinangu punafuna kumpingiza pale ana kumkwata kwenda akondi kwenda kwenda kumunda pena akondi kwenda kubasa pena akondi kwenda kafungula bankati kuta agulisi kwenda kale mwa na tenzo njira ilikupu tenzo njira ilikupu kwenda kachitapini pekuipa njira ilikupu mangwa na mwachi kubala kwapyo pisabaza balanchi satabala kufa kuti kwata njira inenda kupu antu wanseni inakwea antu wanseni mangwa na ferapa mangwa na mwanangana, she, nga makali mwadidi mwana uli, banje kali na ye, she, mwana uli, mamuna kali na ye mamuna, she, mwanangana, nkaza kali na ye nkazuli, mwana wadidi, maji, apichi mwana, penu mwanono, pena katani, mpalu uli penu, pisa za chimwani ikatangwa chininji, mpala le mwana lijo, ule mbu nsikanambu, nsikanambu ale mwananchi, ale mwana lijo, nsikana le mwana lijo, mpala le mwana lijo, panangu ndi nsikana na siya mpale, panangu ndi mpale na siya nsikana, pepale pisa kapindi bachi nyonga tata, tangwa chini nchi, akwatu njire likupu, kumalisira kwachi, kumalisira panyatua.

0: Zeru Mbawidi
1: ndi ndima inapasa mphamvu utambaruki udzuisi na usimbu pamalongero pyonseni pisalongwa
0: misangani.